0: Ward number 8, Arong si Nili. Kita lapen Nili bang isi ini lamar jana long je par jandun. Lo ke ceng si ke 1998 aning kan durdursan long ad rong mili hahi po serial hadak pun si ke je par jan ke ceng si lo. Lapen ke nona pi pi bang bang bang bang bang bang pen nona pi e kaya mong we po sinima long hadak Nili je par jandun long lo. Lang di ha jivon teron lang si nang japon pen. Nili pan ang pachipa jan long lo lapen ako pi wang tu bam ke tine un e po long tine un e wan along dak ka chipa jan long lo dak lo nili pan padar punun buda padar pu bang nang hangyu la so film ma ka chipa jan long pen si lapen ako do thulang a film men nili ning do et edelo sta si ni nili ning ke do teng te lai hello ne kai simbon to eng ang do e kai a vepu lai ha film I hello nili kan chipa jan dun long ke lapen ke hon thep ta do hon thep wala mar jana long ta sab to chu par jandun lapen ke ka hon thir ulong ta sab to do do lap son sia sab sab sab chu par jandun chom chom bang ka film bang do lo ta ning do ad adalo la si nili bang ke lap on vet si chu par jandun long ta lo non pi an bang ke
1: lapuana ponang litum korsing phangchu pen nilika chuniya lamthe lamthe ke than arjuik longtanglo laki akashwani difu adunthu pinya sar lamthe chitunga son ki tokri mate kapang thekton lamthe ki man langbiar lo achitung e boywet ki tokki palongun I atheke ki duwa dimpu theklor kalidet kiso huttami men men ki kisu kimen kimi ia dawai chini lor le de rapot si asona sona dawai pi bom nang kok kalite seta arkli nang kok pua phansi ki pudam alam the lasi sar palam the lo chitunga son ki tok ri mate kapang thek ton pini alam sar lam the ke lapuan vet lo adun tu LPG mate chutun chudang ages arona teng pen chithor nang ji. Kunatni ke vak pen gasketet angnim ingnim long pulote. Regulator a switch inkir serak pen. Hem ang happy lapen ing hapsu ing puet nang ji. Chutun chudang ages along to a switch lapen. Regulator a switch ta chutun chudang tang de rapi inkir pami nang ji. LPG a cylinder pen along to along an. Gas kapa chiling ji apan. Mesen a rubber a pipe si chipari ding nang chi. LPG ki kaya hood. Gas ki kaya a lighter si en nang chi. Me koi cheta soup en ki kai ki det nang chi. LPG along to lapen. Gas a cylinder ki wakli du pulote. Gas a agency a saya him along. Ponse rak si. Hada ki klema sai kia tuma pan si. Papi lang pa mi pen si paselam nang chi. Adun tu. Lunbari malun ke rot kapar jua jai megang deng along. Aprang si. Lokiram rong hang pen kilun hansu ke plang alun arjuik sinang. Karbia kaya long. Hansu ke plang aporom do. Atema hansu ke muniratum ki jua pandet le ke enkali. Mate katiki chot kali. Karbia kaya tum ke so that un edet. Ahut kiso kapatama pan. Sang lang sang li endet. Lasi karbia tumke hansu apan ke aman ador pipik. Lasi bangke thekeri lunse po tumke hansu ke planga poroma lunpen. Lapuson si lunlo lasi non ke lokiram ronghang hansu ke planga lun ko puson si ki lunma arjuik tha.

0: longun e hambi po.
1: Te tauro bi arong koson lo arong amen kupilo halsu hawar koson san sigi do ma langroi do ma inglong do ma lahalam nang thani kate
0: hala dak thong nok be mahange thek ve kadim ke ni hang anat ke chileng the pailo la pen ni jang anat abang wang chot lo plong te bijakri lang teng dulo bijakri lang teng aku ngobang ke aku pin puarong barim la ke New York the pipulo New York te pia aber chot abang ke rong men nam lo rong men nam lo ngobang ke phulok kru tum sigi dulo phulok kru non arong metta dulo la sa kru tumang jir se kari kru la bang so phan si thong ke kapa pe pusin non tuta karbia rap che thang
1: ante langroi ke adung arai langroi dui
0: langroi do la ke biche kriya roi iglo an hala pu na thu hala lang teng aroi pen ke wang bang ke la lang tui lang teng pu pen ke wang langroi ya bang lo la bang ke ha ar long ding ding aroi pulo la ke
1: thong nok be ke jantari chu hawar along si amang ke thek la ke rong phar pi rong be so cheng amang along rong che seng det apialam hala bang suahut ke parichu jantari chu amen kupilo nangli kruasa ho nang thani khate
2: hala so jantari chu amen bang ke purun tekte dala alang bang chini ne jantari chu amen
0: jantari chu amen ne lige chini hala so hu de bang ke la dak pen sere chu ke mandam la pula hai dak pen sere chu ke mandam manik roy hu de bang re chu chithi lo ka du ve lo amasi re chu bang phri ge chithi la bang phri re chu chi thi lo ma si dak chu mang yan chi bhong lo chi bhong de si ma si pukli lon ta pun cha bi ko na pu chu mang yan chi chi kroi lo la si re chu pun re chu cha bang ang rup bi ko lo la so pun na teng ayon ki ding la anang ji la pen ki the awar ki the la anang ji pen ar ji ta me sen nang ji pen bang be the me kang prama bo de nai la bang so bang le an itum re chu chu long nang pola pulo te la so pun ka li tum an ke chi thi du nang ne lo pa ma an re chu a theng ki ri hu da bang la rong phara sang huo bang ta aneng roi
2: la bang chini ne
0: aneng
2: hala janta richu pinong bang amen map
1: hala sohut nili kar julong la sone lo je hala sohut ke mane janta richu bange kar bi si richu chu ke man ko ni hala salam pini theki manang
2: la bang la hala ka chini teng polo tang te la bor polo
0: biso koida so po
2: bor po la so archu ke manam nang ko la mo ke mo hera lang ta ne ye hoy hoy lo he ingleng asor richo a osa kleng abang kachumatha richo oi ki tijia phan a ongso phan lang teng ide la so ning ke oi masi labor po bang ke richo cho chelo po masi a osa rong hang asor phan richo oi ji bigang ko mat ha bin porong pen nang suntu masi la so nang suntu pen a phimu pen lang than lo chomang atum tala sur bang ke richo ko ji thilam solam gali a masi chumang tung bang ritari chara masi itung mong chi thira bde chibong dut po ma du ta me apuna chak thek na apuna chak teng bang le tum risu bang ki pek der nang po mar ri chu la so apuna chak ki thek teng pen chumang tung bang apuna chak bde amasi la so bor po tum penan so bang ga ning ke oi ha pin porong o bu pen nang sun lo si ha bang elong adim an ka chutun an ka chumong o ko chupar hi along se hala tum da rijo thank you tum da chumang tum li dun rok janta tum ta mar lang et lo ku ma ching mani lu ne itum apun ki thike teng jinang nak la ju pu ma sit al da dung dam lo pun dam lo chok de ma si pon de mari ju bi ko ma si kar bi tum ri chu manam de las ke bor polo la ge borong parlo
1: borong pa tam de rong par so si kar bi ri chu ke man ceng atung lo bodi
2: kalang lo
1: la so putak pini alun no ma
0: alun ke do la bang so putak ta alun ke la son lo ala karbi tung ke oyalun lo ha ke oyalun lo la si

0: bang engleng sikapa usa aire cuman long ponetapu aong suka ci urabang lang teng hapu aku rasi ing bebup sinong ne orodet lola tak pula dah kelo mane itu dah kuben tak alam dahai gitu dim lo
1: putat kecetan di alam ke lapu helo thong nok be kosom si jantari cualong ke dam lo lasualu tialam nangli kruasang ho nangkhani khate
2: thonglok be ha janta richo along ari denke le dam nang ko khatum long se lang lamlo pulu dangte nilikar julong nilika chindu na teng bangke janta richo ka pin khata teng ha janta pur pen pu karbi atum ke do laso dak tor pan tor soi nang je
0: boithalang so an
2: boithalang so an
0: laso
2: tor ke pan tor ke soi hut lok la an si la janta richo bangke
0: hukum
2: ke pesolo adon inu duwek nai adon tin inu duwek yong sabe purutang telake la so long repent ukang si katnang po hala so por ho nilga chi nie bangke thong te rona bangke thong no be bangke pin porong a ong em chi du san sin chi ni a ong em chi du no mat an si bangke a ong tuma lar si thong bang si tor pan tor so dengi dun amara ne da thong dun de aprang da me Tuwara pan tuwara ke soi la so armu kala kahut la karbiye tum han lo pulote la cumang cakri cakora tum no pakang tur bensi pu inur bahini pu pang tok dap dap dap te tidang apai ke amat thong gitu na niye bang ke thong bang ap ke a dusi lo gedo la so kala kah ke pa juru thong pan a thang apang tok obi malaga tin pak tum lok amat anu pak mangyar pipit amat si dakalang ning tiak lo masih Jomang a cakri cakor tum thong phang kinap ji phan bor ile malo na ji plan ma chuai ni de loin dokta mas ka phre bi rublo si thanu no karbi a tum hanang chine gar ri di tum ta no ge karbi phang cha rekon ni no bi dulu pula so mang dulu mala so lam bang ke cakri cakor tum bang ke hat chomang le so janta ri chu phan thanam lo che plan le lu karbi a tum ta no bi nang plan
0: tang mang lam pen si ke kheng hala so inut bahani po we are le so san in ro in ye pra kanda chi po khadwi po khadwi po se khadwi to war kunon ta po ko
2: khadwi crazy
1: la sta buta lundo
0: lundo
1: ta den lundo
0: ah

0: siapun nang gelik dakat anjong se hamir sufan nang weke bete hawara dakan ge kar bitum nang popusi an se bhoy rombong bunang kar bitum pue hadak kar biarong supi daga seng nam long jat long lai lo ke klem tekang ke
1: antela kini ong nong bia ho picu ang pun kira ya hut kini la paro picu ma ahom picu tumben kupeni thaman nami ma
0: o du lape lake kayona gerung siti kayona gerung siti ha rohan ta prang ke chumang nung senang rung mat anamat latu mabang ta parok recho tumbang ta latu mabang ta ha e karbietum ke du an karbietum ke du an ku loang te nor tenga parchot lang so tenga se karbietum du hadang ne tum da khayana nang rung long nei polo lang su khayona ki rung ga chi thi anamat se parok nok be phan ke pithi wek nang ye parok nok be han pithi te polo tang te khayona ki rung ga suk se lo bula si la ghelani acho mangkan hadaka chi tong pigi polo la su ka chi tong along se hadak le parok nok be phan pithi nang pu se thong phan nang toy dun la si non ta akar bia tum hadak kilun la

0: chongdar lo lapen hadak si emena ahan an kichi cholong li pen hedi chingtung jar ipo la polo YouTube hai huilong cholang po an pen Instagram hai huilong tamme bang ape chai huita lang po jo hadak pen si nilima thalo hedi karbi tum si tamme pinang an kapapi don do lang athema hasut ke social media long chatta we ma didi recipe sai hui karbi tum pe ama singe hadak pen si nilima thalo arni si hem damlo dak Bangalore pen hem cha damlo polo tangte labang so sai bang nilipang chengpo pujala ke chengge la polo athema kitun mang itun bom lo mati ama nili hadak pen 2022 ningkan chebang lo 2022 ningkan chebang dat pen ge angko nili hodai ban stamela pu nane ahan tang opini lai ke hodai interest dolo but just labang ke lapu naturally pu chema tha dal lo he ama si 2023 ningkan hedi nili birthday he February 10 la swarni si nili bangke labang so page ingpu pon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 ani pensing ke officially bangke linen greens mate la pukitun ke dang aphan panong se di dak pensi la pulo wang bom ben piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
1: tangti nang lila hai sa kitun ke dang nang libi hek pen tanang lining hang lapson ma
0: ningke hang kali boy pechitame tunwoi matidi hem he lapu rong polo tangdat lo pojo ebong han kechelang tang ho hem tang ho akleng si lapen ke hana hu istame nam jok plot matidi rong ke ladak pensi lapu si tun bom lo jo maybe ningke hang kali bu same asut bang necessity lo necessity pensi pu wang bom ma thek bom thek bom lo non mang ke ang ke pangcheng dat lo matidi asai bang an si hi pen interest tame bat bom lo kachinia son tame thek don long bom lo lapen ke aku mena karbi tum long tani an so si snoni kilut lo matidi ko son son si hako phi phu tum tun dang ma lahai ma lahai hui bang ke I phulong curiosity wang bom lo jo kachali interest wang bom lo non mang ke yes I'm interested lo patient lo non bang ke la bang ke person lo
1: tangti nang li non tun pon sar pen an tami nang li pipia han sin nang li kitun pon mati paklang pon lo
0: ke chenga ko bang ke mo pen dan li pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili nemena phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu po jo de but then non wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hok le ajat asai le choklem no hok le pali busta imena root hedi culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hormu bang cheteng ne nang ne bla so ajoi ne pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini de voi phet se tame hedi modernization pusi pudat po he nili hem tame la so joine 10 15 years ki gap do ko lo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot hip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta na hok ta awe mati di asi karju lahai hui pensi binebom lo hichile dam pusita me ha namen akimi theklong lo tangte ne karju kangpo sonotun po amen pilo nal long po men tulo long po laikai ta dolo jo asi wang bom benke non matke nilige kitun ke angton ta tun kangmoya han mangela ki kai ta dolo la pe nili phanang chini ta kangmoya han pen mati di rada tum he kangmoya han lo an pen la non loss recipe se di ili tumo pen ni pubom hanja moment tu an pen ke hansra moment tu la pen koson simen tu ta la son horlang pen ang nim kapa doma lai hui hai non mat ke ki othip ke la lo ning hang ta lai lo non mat chali pon bom lo la pen aprang hedi koson si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta mi an ning hang ji ma hai la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira nang ki pidun duik ma
0: kicheng benang than po hede kicheng a hu ta bang ke lasor harmu bangke ko anman nilikit hek pensi pangcheng lo la pendet ke hem pai putum ta chini u lasor harmu hedi setame nilini sarpi latum han arjupon po pendet ke enke non son son hiti he dam lo ling setame nigila han ke jora tum long ke kaita arjap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year da pleng pleng karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for kirby studies long non la dak cherap che to don bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher pateng la mati di ajat se tame ke thek ana son se tame chorju se tame nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tarlang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man se tame chetong po la dak pen si phi ka sang man ma ki chi ni lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long post te mini li chini ne son bote po

0: Tet po, Facebook long hindi non jasemet ke ladak ng tandon po, ng paredon po, la son po. La si non mat ke hempi po tumi kay kita dolo. But then expert ke kalimati di, la si akisar tumlo, hitilam han ke jor tumlo, la pesar po si hang, sar Dr. Dharam Singh Teron, la lo pen ke pika sang, la pen non karbiarat tum, social media hin, unan ke ng tandon lo, la si bidi sore ke lapulo, ng tanbon bom lo, nilitami share pon bom lo.
1: Tang ti lano nang li tun pon saran pen tami nang li ladak han hai bang kinang li mina hem long katiki pon lap sonda duma nang li
0: hem mangga ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do wai phit ta me ni le hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang awe ame si pai bang ka preka sai do pe ke join ni han hai we bang la an available be ako nang li tum tang chinda hem do vet we mati hi hi ke dam ke dam ke dam la pon la si hem son soni do po wai phit ta me hi thi ben si penang an ke pang room lo la long ko hi thi long ta available he ridon pa me kaning apor pa ching bar do neng la pen ke arni pa ching bar do neng kali bolo te la ta han ta ke long songkrong sinon makke hitiben sinili ke tun ning bom titi
1: tangte nang likitun ke dang nang li lada karbiang long pen ang tang busami nang li lason kacipati dun mati la puson kulat kacubi dun la puson dolo manang li
0: o la bangke dolo la dak pen si nili tame penangan ke recognition long lo la pen ke angko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bangke nili ke kopima nili ning kamatha si claim chot ma didi but la pu claim bomb pen arni si nili phan la puson advertisement long lo edi cooking competition do po gahati long hendi Girijananda University la angke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke haidon bang hedi lalo angke la pu ne ke just la pu casually si don lo plan preparation ave casually si don lo angke dak don dang che patte don lo chat lo ama ko puson no ne ning ta mata the ama third ang deng an le don rock lo jo ama nili hala cooker he cooking cooker la sik long don ama la dak pen nili ama thalo che thang bom lo la dak pen he la pen det ke angke hala ata steel foundation that tumi dilatum isi organization the pick non benefit bon profit organization bon he la lo la dak pen sing ke nili che thang bom ama angke nili te polo he nili ni so pola si haladak chapaklang don thak pachalo karbia han an la puson la so organization along la tum Tata Steel Foundation po la so Tata Steel Foundation na tum hedila tum element do o they focus on health angke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do la tum element hedila si hadak la India kang tribal la tum an hadak chapati don long lo but kitun kedang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum dolo but kitun kedang long bang avilang masini lipan don tha bolong ke nilbang ke first time lang matidi la puson ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang khasut pen tani liki ke mang the o do mati di aphi ong the ong lo masi thang thelo chi ni tamai dun bo bolo dak pen dun lo dun thulo anjo se ka charlie our sailong on nominate ki mi tribal an ke ong bo india ang kang batasu si chi ni dun lo recipe sai hui tamai la puche share bom lo chi ni bom lo hedi o la pasand da claim me la pasand da claim me po la dak ki dun lo si ni li ke ning kan ke thom lo pining ane di aning kan wang sila so har mu do do somewhat po la dak tribal do an hedi isi festival do poni po phan la don bom long ke la dak pen sila tum la mo pen pu bom la so ngo hedi so organization na tum la asiti na element na tum he music tum tabang alang tum program che do wai bo kaprek aning kan every whole year si son takta sila kitun ke dang tum ta mi hedi la ni tum a pe ne phan si ta mi every now and then si atum ke activities bi wai lo la si la tum lo ni li phan min ang song na nga pon ke hedi non po si ta mi do wai ni li don de hot kaprek tum han pon po la tribal cuisine la chef tum han he la chu ni li january che klo ke delhi lo gi dun hedi la dak bang ke hala 26 January phane di la tum la poson pining ke north is a theme to celebrate ji po jat hedi la bang Tata Steel Foundation tum kali hala kapre ka tum he ama hala tum mang ke la tata tum pensi collaborate ji po jalo food hin nat bang ke he north is theme masing ke nili tum mang ke la non Tata Steel Foundation long tribal cuisine po apart long tami nili bang ke north is pen lomati di so they contacted me la Tata Steel Foundation tum mang ke hedi nili panang hang lo north is pun mang ke nili dun wai lomati ama si dun lo la poson opportunity hala sud mang ke final day ke kali lang ang talason trial cho lang alam mang ke 26 January ke tape pika program mati di la si men men ke tun man pacholong le first second third and trial do ning ama si nili bang ke second trial ang deng ano bon ki dun he lapendat ke kako ka prek tum si dun thulo lalo angke lapendet chu February miyong January apian mi jong la sob ning kanon ta lapendet ke angke la tum ako la Tata Steel Foundation pen ka prek a restaurant hala dak Mumbai long hedi hala tum collaborate si ako pop up event isi a restaurant nong bilo la song bong pen ako ni tum hanang select lo hedi la Tata Steel tum hedi nang select pon sing ke dun lo ni pli parman lo adak bangke la January che klo non sining wang lo January che klo la hachaki kana rui he la suhut si hala tum manang pulo nang tum tribe pli panang pon tribe pli pan la so tribe ang bong pen ke

0: nangtum amina mina culture festival la sochik loge do porle athim mang enang la soteng le celebrate nang boloma sikaprek alangtum ta dole he kapre kapre ka tribe tum ta kenili bang hacha ke kana athim men si ada paklang dolo food hayu hedi la bolo misen meet pen si chun la la pendet ke la bangke pining alam lo anke la sopra mangke mo penang lita pulo la master chef palame la bangke nili ning matha the he nili master chef dunji palam mangke but la pu social media long upload hoy lo la penke activity te me do hoy lo mati amasi hala tum bangusi la organizer tum si he nang contact lo nili phan hedi son sonali phan invitation do nang jongsi audition ning hang palo tang te nang chipate do noi palo and benge hasot ke nili ke motivate pick mati di energetic pick hasot ke amasi hem do manche than lo chingki lo thang the thek the ta me nang jongsi dunji palo te do noi palo ama tinge 1 month ke chi prepare lo he un an ke athema ili tribal tum ke chu a food pen hala da ang song ka pali dunji a food ke chiprek ke do mati di professional alam ke si nili ta me un an ke theke ans ta me practice lo 1 month hai and then audition pidon lo ghati lo nili ke first when the positive lo lage something very new mati di ta thang telo don bobo lo preparation karbi ahan an si nili ke thek chat mati ama hatum da nang chini hai tribal food chat lage po masi phone ban nang than lang karbi a pindeng lang ching thang noi de la son noi de baje athema nili theme mata ni totally tribal mati di so don lo and then first ang deng bang select don lo second ang deng bang ki un edel lo he jong si la sud le select polo tang te ang song si li don po he kolkata kolkata dat pen next pen mumbai but nili bang la ghati ang deng an chole he but I'm very grateful lo ki milo la pen ke jo da kalom ke la hai hormu ga velang mati di so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo lang li tum han ke mane ning alo un an bene choro se ta mi he di la than ke dor de lo la pen det ke ing ke la punon nili bang ke la da karbiang long long klem boy bang ke la ke da chini lo he center for karbi studies on bencherap don bom pen non karbiang long tourism tum ta mi la tum ben sila pu klem lo
1: choro lo tang tila nang li mu het jong ki pu pon a master chef india long bustami nang li chepate dun tang tila da ke nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: Firstly, kela kitun ke dang long hedi la so hermu doning ho creativity or hermu doning la pen ke authenticity hedi hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that un la heto de ba garbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku ban da cholo ma di ama sini libang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kre la bang so asa la lo ke hanserong mu la supporta men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad he di la ke men supi la so salad lo ben la dak te me ke garnish bang hanserong mu aduk si la si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la Alo, la sini theme mangke andolo isi thali lo karbi tum jo ke bat a theme mangke mainly nili focus mang hanserong lo people of latan te karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop baden karbi tum identity le hanserong ben ka prek do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li klar dak pen than pa chini pon opo parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jai long pa sami nang li kitun ke dang hin che pati dun bom do tangte la dak nang li ke che pati long nang li hem pen si ka chi sik pon ma mate ha dak si chi sik pon lo nang li kitun ke dang phan han mokha lai
0: a hok pe ta har mu bang ke chi sik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke kar beng long pen non son somewhat pulo tang te jar khan sidam ne jar khan state long ang kon delhi mumbai pasami ko ani ke hello mati dila si kar bi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bi do nang bi dali la hai wi long mati bad la pen ka pregnancy nang authenticity si nang paklang don ji pulo tang hadak long le la sini li bang ke che pasung se pin ma hedi ni li me nam si dak che nam pon po che pon da titi lo ala lo
1: langdi non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun ji phan tang te la no na o vi tum pa nang li kitun ke dang hi ansu se ke pa prang ji phan nang li pi pu ji ka do ka vi o vi ki mi tum pa ansu se kitun ke dang hi ke pa prang dun thek ji phan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun nang lo ma ti di la bang anu tin ta chonang ho se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bo tang de di non ke do bo ma o vi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi a so mar dom han kapat chu pon ji he di pi pon ma ne the gam long he pi nang an tum ke o so mar dom han ke kang mo ya han hai wi pa chu ma si pa chu che ka phire do kok ni pi ne he but hong hor mo bang pa chu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det e hem long aware det pen se di hong mang ke le ji la so har mo non moni tum ma tha tha non bu pilo hela so prang ma tha tha an an ke ki chu phan chot but la dak mai ka li ma ti di ili tum phi phu ta ha generation ben generation a to mo la dak ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si ni li pu dam mang ke kang mo ya han ki chu pen ke di nang li ki do ke plang ma ti ke the klang li la ki kang mo ya han pu si ni li pu dam bo the mak aprang prang ni ke the kam long kang mo ya han polo tang ti

0: labangki dolo non kedi so prang bangki lan avi he angko abendan non mangi dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pang cheng che lang la ka hok pet lam lo tema kulat po har mu ke matha pa mi kanang ji ma de di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam ono non nili tum isi asai klem bom me di la bangke center for kirby studies di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo bad isi center thedung nili ke kacharap dun chathe la dak pesar doctor dharam singh teron la si alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili charap dun bomlo hala dak nili isi initiative ki endun doji la bangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapang cheng pola soa hormu mang khedi hala dak karbi tum kitun ke dang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui se ta mi hada ko ppc ke nang sot ma hedi isi museum ason haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili ta me chi sikpon bomlo non mat ke cheng chelang but pangcheng bomlo he ladak si ke gas hai hui hongpen international pen ke wanga tum bu se ta me ajong si karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te haladak avar saido po lapen anke emena phan bu se ta me non adungarai mate ilitum karbi tum bus ta me ki choji phans ta me war sai pi bon po la si non ma ke nili chi sik bom lang ta me nili jong jong a kulat pu bang kila bang ke non mat ke kamatha phulong se do chalang hela ta isia kulat ason bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
1: tante la non nang li kitun ki dang pen aka prek nang li pini kasilam pon la pson do ma
0: nili ahud dak pen a por chalang ho te di la pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bange mentu he mentu kring la hai hui nili ahud dak pen a por chalang ho salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kalilang la so hinat bang
1: tangte la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem long pen si ke jor pon lo nang li
0: online lo la bangge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an ke nilila social media hin nat pen si post po ang home repo la pula lo don bom post office pen
1: kalang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka vi solang do radio kar juara ra phan soar lo atum kitun ke dang puthak nang li klardak pen pachini pon apot choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita me anso se ke pa prang tum thek ji phan bsami nili hin pen bsami arna malong pen tame hier ju me nang hang bidu niglo pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choralo kardom
2: Lapuana ponang litum, suar loa siang tonga chame kang dengalong, jorlin taro pilapen, rubjiling tipiang pong, kitun kedang aputak chihuchiput arjuiklong tanglo, lake akashwani dipu.

0: puapana bangke achan silong thuthe
1: tangke ningkan arjona longke kichung la penge phang ongdo ti majo barla por husi ak ongdung order bangke ongma matang ti ningkreng kichung por bangse order bisi koi ke ongla
0: la bangke piari ke ningkreng barla tamuni tumching thang nang ko potema la si hala apia bangke belek chatta hai nonason kichung ahut bangke kar oma piri simuni tum bisi kiri la si la sohota bangke la kar oma piari phansinang order po hemke do la osomara phansita me apena choi bisila kong era hut kar oma peri ka paching thang japan e la bojar pen a theng la osomara pi ban ken en a theng do la so a theng ke roi la su bang ta bisi muni ta tum nang toy osomar tum pha la pen no na son blouse tang ho kurta tang ho la haya ba pen la ili kar bia tum apin deng la blouse sabang ke do o pol la ke chiroi nang ji la pikok pen ke long athema machine la ke kiduk de ta tum ke ador ke so machine ke nam dunun e athema embroidery machine long sta hala bang ke ador da so dak anko karen penang ko po karen avidya ta huda son ke la ke kam ta su tam suli le det po roi ilong le det po la si sang nang kok po la si la jung jung ili non malom la peri roi ibom la block pen ta e self help group atum phang ki suman tum phang ki pipon la pen
1: constituency
0: pen sta me long pon la pen ador si ta me kom hek pen ke long pon a misin la put misin pen si ta me embroidery ke roi amang ke roi pon palang mi sen sen ta ili roi pon thek athema hala la bang ke 2-in-1 po sona taxi mane a misin bang embroidery roi iji pulong te hala in prim abang sab umane aso bang si anang po
1: prim bang lar
0: ba 18 na number so na son si
1: number ke truck na
0: so number si ton po nang po la pen hala a misin along ang su do la so ang su bang hek pon jok nang ji
1: lar pon
0: phak nang po lan ke embroidery roi ipon mi sen po ang ko hala mo pen ili tu ma chi than pon la cutting a phan ki roi pon ji pu lote ang ko ang su bang ton thu de nang po ang prim bang ko lar chu lu teng ke hala lasita me misen puk joy ki pe
1: embroidery order ki long ki ong nai ke copy pe bang la pe kok matan ka chili ma pe
0: la bang ke ili karbia tum ke non ma lom ke pe kok embroidery a pe kok puta chi thang o ama se aning ke hanga bang do o la pen la sona taxi bed seat la pen tibula pe puhu ya bang la haya bang ta munit tum ke nang so ta pot la ta pinang anatum order long pon la pen aluhi kapang niya thai la sofa set la so cover hedi la so bang la ta pinang an mane munita tum aning hang pon la pen kapang oka hut ke rumal sitame pinang an cell pon
1: cutting la pen embroidery la hai hini ang bong benang likolo so bang lo ang ningi dok nai
0: Lili jung jung ke la hinita nilining hang pik si tamay embroidery bang ke isi amang hala ahon tapang tok pon bom mason si tek pon long po amang ng klang bom titi ajar lo bojo an ke hala bulon tek pon long bom mane ili ke krem kache padu ko an si li pon ma la so bang tek pon long bom po tema si la amang ke roya bang embroidery bang si bisi munit tum sa men men ang tekong ba pilo ke roy la ke lang mi pik he color ta mane a rong hedi mane chidak u lang mi pik lu pula su mane nang chihok jo ka sona thek lok pen ama si o kalang lu pula su ini ka kirung hedi la bang du
1: nang li order ki long ki ong nai ke cutting mang matang te la embroidery bang
0: la embroidery bang si ong mucho athema la ke a size system puta vidar lo potema hala choi pini nia bang ke a size system nang

0: Kok kok
1: Uh-uh. Lambangnya chok chi dek po matidi la si embroidery ba ke in ahut a ling a por si tamme a por si pilo
0: nani long la hai embroidery ki roi la pen choi ki roi a misin pang rupe pen hum an la do
1: ni li non na mat ni li long ke do hum pho do ni li jung jung pen embroidery i hum la bang pachi rai vet lo la pen la cutting a phana bang la tailoring a phana bang le i hum la pen hala hum thom do hala bang ke nili hin pen ta mane bang nang ka charli dun okor jang la nona son mane bang ke bang hem du dun po cutting embroidery charli dun aning hang atum do an nang toy dun po jo la su nang ka charli dun atum ta pinang andu la si hala tuma phan ki than jia phan hum thom ki bi bi do
0: nang nilong la nang ka charli dun atuma phan ki nang li anam en pon ma
1: la bang ke mu pen anam ke en po bang bang ke anam ke kalang lot nilita por chi pinang ko kapote ma kasi la ke mane hala a situation mane a hala also mar ko son a kene si ke bang ma a background ko son ma nang piun irem jia son pulte nilia kirap pon ta do mane bang ke pini ke thak bang a thek ama hala ki roi bang thek thede potuma phaso ke pini nang thak pinoi pen paper cutting pulote paper se aprang pawan toy la hay long pen sipang tipo angke la kang tip thek el pulante mua la pista ador komu chot ko ton pe la hay si mane pachi wan po la si paroi po al pe hala api ki roi tang ta alang tum si pachi pon long lo
0: no no mat ki nang li la hay a ki roi kang tip dim akulat avi nang li mitang ha malong sinang li roi ibom te majo kang ti nang li hem pen badet ang tam ta mi kulat kang pui panani ninga hang do ma
1: nili kang puji phan ni ning hang la pen pen nang ana tum ke nili phan ing pura la sona long si an su si muni tum nang chini ji le pu si ta me nili jung jung pen na bang ke non he ma long ta nili pa dorun e ke wang tum do pik mane ek lang khiroi tum do pik la si nili hala dak an klem dam pen ka chong pu dam so akam ke klem dam ji phan non na bang ni ning hang chu the dalo mane he ma long bang ke mithang akam sa me chiklem lo la pen ar nama phanta ka chururu lo la si mane nili la puson ke thek ni mithang la son si mane ni son thot le nang tum ta nang thek dun te pusi mane okor jang atum phan ba kumani kam chuklem thek the de pu nang chimi na tum phan sita nang tum ta pe ke roi charli noi an ke jo non ne phanang thek dun nang le lang ma nili ke no hok ta dam jok plot la pen si la ta ka chinam lo ne hema hormu la hemar lo ku pipi ma lo
0: wang pen ilitum kating ne pen embroidery lam chingki ji than long apot nang ni phana kiru paper piglo pini bang ke apor lam te koklo pasi dam ni jume churola
2: la pan apor nang litum talin bipi pen ji hu chipur alam jir arjong tanglo uthot lunang deng along kadom tarang pi soi kya ke lunalun jir arjek sanang alunalam thi dam pi juk ching dilote

0: japra jan japra lang so tanghodi hodi dilao jan thola puta ni likya prangmen damlong le ni li tum ke stami no nambang e damlong lo ves pulotang te donka tang ho hamren lason hedi damlong ma alli ge lason si che thek damlong lo lasi juida juilong lo klem da klem long lo alli ke lason si matha dam ni li pen ke he
1: tangde nang li labang so asai ke klem pen nang li hem tun along ta ka chelang un ajakong dom
0: pudam pulotangte asap sup ki nili hedi cherabdon iglong lapente methanga phanta hedi chelang iglong lo
1: tangte nang li tum labang so asai ke klembo mahut nang li ning karong nai ki kupia hut la
0: nili tum hedi ning karong nai ke la bang trok do mati di arlo so mar det bang trok chitong at pen ke klem dam long ke hedi ning a rong pick an athe ka absent da do kok titi mati not ke belega side do kok ponang dunun e det mani ke hala son titi mati di sitalan chetong lap bang trok chetong lap pen ke klem dam long a sailo pote ning a rong pick ching nek long che than long klem rap long mati di la so da por ke ning a rong nai a por lo
1: tangte nang li than lo la hut pen ke inut bahaini absent da titi la pusona hut ke nang li tum ko son pen si kaminage pon lo mati kachelang pon
0: la sona dihu ke aprang ke cheng hut ke ni litum absent se apport chi po stamina na phi bang ke absent dat pusita mi inot bhaini yang dun de pusita mi ni tum bhaini bang e thom ve sita asaya mota he di idea dolo ama thang the manage da titi lo nan bang ke manage un lo
1: tangte la adama sarlong alira lon ki pi pusita ka prek prek ta do oma ti di la sinang li tumalong bang ke ko pi pi ason long pon
0: nilitum long hedi nilitum package dodo la si la alanglitum dimana teng pen sinang hang pulote alanglitum customization ateng masinang hang pulote labangke alanglitum ateng pen si claim po client to mateng pen si sitami nilitum pan sinang pack ikok nanglitum ke claim bear idea teng pen le nang claim pinoy pulote la nilitum bangke la juntu arlo shopping so pang ni adim backdrop do po la pen te gate photo booth non lomke photo ta bangchi uthai thai mati di mohor kache ne badim da selam pipo la pendhala welcome board arlo so pena pinso adam pi adam po tum phana men hai ke tok pinang la hai sta minute litum selam pi pi hedi la siang ton ni litum package son si do do lo la pente alang litum aning ke hanga ten customization pusta mi hedi ni litum claim pi
1: tangte nang litum tala anam pen si ke claim la pen ke nang litum asi ka son se tami anam pen mate ka prega di malong anam pen ke endam la pson do ma rented
0: nili tum nona matke anam pen si en ke claim ik ke hedi anam pen si en la pente nili tum matke la anam pen bang along ke endam bu ke ave nili tum hormudet si hedi ke cheng pen la ku pipi si ke nang jima la client tum mateng pen hedi nili tum chinam ik de titi
1: tangte nang li tum la bang so si ka son ke kona pen si ke wan ik
0: nili tum hedi aprang ke nili tum ke cheng cheng a hot ke guwahati lom si nam dam hedi aphi ke la nili tum chelang ra pera jerpi tumang bong pen hedi mumbai dealer la son si endam la pen de non a phi thu an bang ke lapu cyclone pon bom mat he chini thu bom ama dimapur lom ta endam da
1: tangte nang li tum aphan munira tum jong si nang humri ji pulote ko son men si nang li tum aphan ang ka chini po
0: nili tumphan hedi la ke ong dung atum nang chini ke lage nili tumphan social media hoi pen instagram page do nili tum along hedi ladak si nang ke humri ri haladak nili tum contact number te chipi amat si ladak pen si bc ke hedi nang ke ri bang ke ong
1: tangte nang li tum ke cheng si hut pen si la social media long ke achi bi lo ma
0: pala nili tum hedi la ke cheng a hut pen ma si hedi la ke cheng pu akam ke cheng pu hut pen si nili tum ing pu ik de la kang pu ke nili tum hedi ene ke nili tum ke cheng akam e cheng ma si february ma di di nili tum february 24 pen ma si ing pu de
1: tangte nang li tum non ke dam tang anta social media through pen si nang li tum hana contact ik lo ma mati non son la abang kireng ma son si nang li tum aphan umri ik
0: kala la social media hoi pen tahala number si do ikoglo mati di la dak pen ta do la pen te chichini pircha la don rap do pulo tang te abang ke reng si nang hang ik iklo he la si dun dun
1: tang te nang li la bang so asai ke klem pen kaprek asai nang li ke klem do thi iklang
0: do punang koglo jo ni li school than ik bom tarabasa hedi jengrong ppm sri jengrong p school long sinili higher secondary hedi nili subject teacher than ik bom nili subject ki history he haladak lapus than dun ik bom
1: tangte nang li kaprega sai da ke claim pon do pulasi nonason lapu decoration ana ta nang li phanang hang mahapu nang li sai da do pulote la sona pora hu nang li ko son si kamenish lo
0: nili hedi nili tum la claim ra pe

0: kihang la sini limang ta ocho pusi hedi klem don rapet
1: tangte nang li non ove ki mia tumaphan ba radio kar juara ra tumaphan nang li gupine ke than ponji baning ga pirung ponji la pson do ikma
0: nili hedi kethek obang ke kali sitamela radio karju arara tumpha nili si kipudamji pubangke ili to makhaita paprang dunang ajjata hin sita la decoration pahin kalilo angton ajjat sitame hedi ke claim me ke dam me la pente pier thelong cheklang don pen alondo jot la pente ili ke ajjat le claim sitame kinang sot ke tangka mati di la sitangka ke chu rijia phan avar sai phan pulotang ti nili hin penke ajjat ma duta paklem nang busim pudam ji athe ili tumta the loading lo pulotangte epie polong lokke cho account e mati la sinili pudam ji mangelalo nangli tum tangka war sai phansi ki klem lo pulotangte ake he no kali pulotangte ake me to war an ke nilike jo ko phanta he di ninga klong pena ka choro do
1: tangte nili nangli phanako arju ponthuing tu nangli tumla non son decoration na phan ke dam dam alira cham ke palang midam je phan ke dam dam ahut nangli tum nangmina agari motor pen tong ke dam ikloma mati nangli tum non son bus tong ki dun dun
0: joy ke joy phangot bangge nili tum te bok het non son dag di phu tu ha tarabasa phuloni langhin poson ki nili tum aprang prang ke hedi basi dun jui titi athe hormu anta hedi bas along se palut pon det po amanona pitu bangke la ISBT ta do thu kok lo enke hem anke lapu ansi do kok lo mati di phu ansi do thu kok lo mainke ke pon ke siksak amuk ta ho ga manili tum hedi non bangke hormu hortar bangke la auto track ba tata mobile la hai si hedi pa pon pon nili tum jong jong bang ke la gari si che reserve pon de titi anam pen si hedi ke pon pon
1: tangte nangli tum la nona phi gari che reserve pon pen ba aprang bas ki du na hot pen nangli tum hor mu hai hai ka che pon ko an ka six sack dul
0: non hala sota six sack o e athe hala so hota bang ke bas pusita hedi la hai hor mu pon o six sack o e la pen teng ke nona bang ke nili tum methang che pon der lo ma ti di amat se la ka che break o bang ke ave la so hien bang ke he che break pick an non bang six sack mu bahas hot six sack pick pu ke ave der lo
1: enjoy ki
0: principally long long nili tum choki hola an ke dam dam ta hedi bas pen si ke dam da lengkor an he
1: tangte nangli tumla nona son claim bomb pen ahut pen kisung ke pho la pson da do ma claim bomb ahut
0: nona mat ke la son bank ke avi he avila nona mat ke
1: joy ke joy phang
0: joy ke jon phang pen si chun bomb lang nona mat ke
1: tangte ko son lo nangli tum hormung ki along tin along pusitami ke do tanga hormung pen tong chepador ma mati ka break sitami nam pon bomb
0: nampon bom nilitum hedi bang a design nang chelo lo ek mati di la nang chelo pen si nilitum longla bangke kinang sot vega pot avedet pulotang te hedi nilitum nam pinang po la ansi claim dam po alam bangke anutina ningke hangsi ka prek mati nilitum la mirror color positame along pen along ki akilok sinang ji ba aki air sinang ji ola hai hoi sitame customization sitame hedi nilitum ta alang litum ningke hangat teng pen ke pachok nang kok mati la si nilitum avidet pulotang te ki cheng pen sik people hedi sik pidang people la si pador dam dam lo the happy place decor pon nilitum group amen ke
1: tangte labang soa group nang litum amen ki bigen kupi kupuson pen si kibila
0: nilitum la nilijerpi nilitum amarlo hedi la so amen bite chokjima pojarle he amat si lapubi ko
1: tangte nang lila decoration ki claim anang bong pen nang lining ka ching sam nai ke kupila
0: nilitum hedi
1: decoration ang bong ben taka prega prega design do do mati
0: kalang kalang nilitum hedi la patang pitang ad nilitum photo nn mati di la social media long che upload je phan he la tang ad pen alang tum ta ning samlo la nilitum client a phan hedi adam pi mate adam po phan hedi hang po nang pachilang don po angke chok ik lo manang litum nang gi pia designer teng pen pule nang pudun lo pulo tang te hedi o chok lo pule nang pulo pulo tang te nilitum ning sam lo la hen lo ning ka rong nai ke
1: tangte mo pen nang li thanik lo aprang ke nang li tum guhati si hormu hai ke endam pu
0: kala
1: la si nona phi bang ke demapur pen si ke wan pula si la guhati ben demapur along hormu ka che prek ke gupila
0: a hormu ge che prek pre sita mini li tum bang guhati bang ke hello wing la ke dam ke wang a warsa he di la lo amat si ke demapur mang ke te bo het amat la si ni li tum demapur bang si dam bom non bang ke he ke dam ke wang ke joy mante itum di phu

0: ke mainly ke physical activity ka we pot ta hai ke claim ke tam o e bang me ki jang log log pisna long di ke claim ke tam ka we pot ta hai lapen kichu ke meme potta hai lapen tobacco a use arakia hormu kiri matum lahai tum bangke kesu ason do lapen non la si nitum community long ke thek long bangke lahai non non communicable disease di kachiun ya disease si apai ke bat ke ong si thek pon long
1: nangli tum la son arong arong mate adon adon ka humri hut rata tum ko son se nangli tum phan eson ka phire la son do ma mate nang kedeng pon pa mi la son do ma nangli thani chima
0: to che than tu nang rada tum hedi nili rural along mainly hedi rong along ke tam bang hedi ada ko son lo bote muni tum hedi ajhak tum bang ke pangwui lo he a reaction bang ke ajhak tum bang ka ning ka rong nai choro tum ta do ajhak tum bang ke ka phire ke kara tum ta do kisu ke che lang ji ke a phit lo mane ke su do mala ho check si nang puta mane ke phire si aning do rong lo vaccine nang pider na kalilia dowai nang pider na la hai ka phire pen thendi ajhak tum ke soche paklaing tung te tum ta do lalo engi ka choro tum ta do pi ka choro tum bang ke lasono nang ke ning je dun je nangli tum bang lo mi lo ke so pen ke ching rai nang je la mang than ti kang lo ko son si ke cho ki jun pa mi nei ma so la mang than ti kang po choro lo pa tum ta do la si rat pen ke ni de tum ke mane pang wui mi ki mi ta do ke he no ta do reaction ke long pon ke pang wui son si thek pon long lo
1: choro lo pa chini pon po tang te pu tha nang ju thala nangli tum la bang so ke so lang dam det pen na phi ka che lang dam thu ji son do ma la bang so pa thang li than ji ma
0: ni li tum ke community long dam lo patang te pinia disease outbreak do lo patang te ni li tum hada dam ti ti lang dam ti ti data entity details entity hada ke do anara da phanta la so phi apor pen apor ni li tum dam bom la pen lang pon po je aprang pen akikom do ma ba ke ong munak ma la so ke so to ni li tum dam pen health education ba awareness ki pi pen rat phan pachini pen la so phit a result ko son lo a sat lang ko son lo je mi mu chot lo ma nili tum dam pen lam hai than pen ka ki me do lo ma improve ma improve pe ma la che lang dam phane dam ti ti a por a por pen
1: tang te nang li tum la bang so ki so ke lang ke la nang li tum community health a hin chot pen ma ma te nang li tum nani ngo pen la organization pen ka che rap pon son do nang li tum
0: a nili tum community health nurse tum ke jong si ke nang sot a dim pang thek po ke nang sot a dim dak rada phan pachini ke nang sot pa dim chini polo tang te hada ka area pini ngo doma organization doma ba hada ka ronga sar pen sta me gaubura sarkari gaubura lahai tum pen sta me chingki che than po pini am mai ke do hut ba special arrange po program hada kadu ka virat phan pang room po ki bi ki thi ke sar tum phan anta engke la sophi lam than pon po kisu pen ko son si kiching rai nei ma thema community health ke mainly ke ili tum ke so pen ko son si kiching rai nei ma la dak si ke focus tam de te
1: tang te putha nang ar juthala nang li tum ko son pen si ke so ke lang pon la
0: ni li tum ke mainly rural si focus ma ti di to rural long dam lo pulo te ni li tum ke asha tum pen sta me cha ching ki che than po hadak mani sumar mal nutrition sumar do ma mane ala boyok a hisap pen mane hala a urjon do ma we ma so la pen pregnant lady tum phan vaccine long lo ma long le ma uswa phili hot la pen ako lang tu ji la ke kesar tum phan sta me akimi ko pine a scheme do ma lang tum phan health tahin la pen alang tum phan than pachini po la pen regular jun tu periodic health check up la bang lang pon po suppose if ti ta me blood test di regarding blood sugar test ako bp check pon po weight check pon po mane hala age pen chok ma chok che ma la son lang pon po
1: tang te nang li tu ma bang ko son si non asona akimi a ke sona ke klang la pu son na bang ko son pen si rara phan ka ba chini pon po
0: dak bang ke mainly ke nili tum bang ke as a community health ke ahin ke la screening kuri po di mass screening he di muni rong rong pasta me pha po jong si nili tum reliable source such as World Health Organization puno state department ahin peno ba local health department ako do tulang CDC po Center for Disease Control and Prevention po ahin pensta me tum lahai ahin pensta me pini jong si kimi updated data long pon pon ni tum ta cherok tok pen po screening along lang pon bom po ncd pusta me non communicable disease tak hypertension punoi cancer punoi screening

0: hadak doctor che tong nang po doctor che tong pen hadak ke pin khada teng ko son mala sona teng che lang tu nang po anke non malom ke sorkara hin pen pusta me ake joy ke so ke che lang ja war sai ki pi pondo ayushman card ta do 5 lakhs an do la individual pandi ke so che lang pan la so a benefit ta chen ta me da ke ke joy pen ke so che lang long po
1: churu lo pachini pon po tangte nangli ke so ke lang along ke sung ga chetong la pen ning arong mi mi ka chetong ason du ma nangli se than pon ji ma
0: nili tum klembo mahut pasta me community a hin tum klem hut nili tum kisung ge phupon la bang ke hini ya lam than pon po aprangsi bang ke language barrier la bang ke alam ke chi break pen di lam ke chi buji je son do ko he di mane hala bang ni lam chini ne ni ba la lam chini ni la son do la so barrier ba la so kisung pe na pu thak mane kining je dam je lam pusita me arju pon thek the that po la lo ke second point bang ke hini point bang ke limited resources la bang ke suppose nili non community long dam lo ke so ke lang dam ji phandi to a hormu do lap le det ma tini li long ke di to la bang ke ajat sita me referral phan hospital an wang hospital an dam noi pula son thanang kok titi ke ajak tum bang ke son bang ke mane dak le wan lap thek son te dak le che lang long lap thek son te pula son ngi pu do na tum ta do so la bang ki si ka six saxon si mane matha pon lo enke ninga rong mi mi alam ba experience bang ke nili community ke dam ans ta me parok noi ili arleng no sita me kadu ka vita nang deng paka chingki che than paka kadu ka vita welcoming o chingki me o pen respect nang po man peng da nang po
1: tangte puthonar jula la bang so community health ke do pen rata phan kwa na li dulo
0: ladang bang ke nili sonia lamang than ikpo kicheng si bang ke prevention pulotang te ke so pen ko son si kip ke chipara ji ma ala ma hin si focus tam po pen adu thulang ala ke early diagnosis and treatment po early diagnosis and treatment po tang te ke so chini da prangje phan la pen ke so chilang long da prangje phan si la so hin ge ka bor ilo
1: churo lo pachini pon po tang te ki jut si nang li hin pen rada phan pini ke than kang tunga son lu
0: nili che sharing tunga lambang ke la henlo ili tumi og pran henlo ke thin nai la pen la si kisu ke kochulong le jia phan ke cherai henlo ki me nai nili hin pen as a community health nurse ning jing tung je ili tum sarkara hin pen sta me kupi ma vaccine ke provide la bang ke endunik ver nang ji a jara kisu pen ke cherai kom jia phan sta me la pen regular health check up ver nang ji kisu dono ya ve no sita la pen healthy diet kecho kiju nanatu chilang paka nang ji misen misen hormu si chu nang ji pen good hand hygiene plotang te iri char sam vera practice ma eklem nang ji pipot ma ajara kisso sita iri a true nang bondun det ta hai la se hand hygiene nang bang ke tai ta maintain nang ji nili lansing ton pon pon nili hin pen ke
1: me piglo nang li ke than pachini pon the ka pon la si pini ke apor lam ta do ko ka pon ili tum ka ching ki che than nang ji lam ke do piglang bon ta la ana porang bong pen ili tum community health papotak chithan pon long pon pot nangli phanstami chorolo laili tum kachthan tang analam radio nangkar judun arara tumta ali nang longdon pupusi kroilo lasi nangli phanstami chorolo la anasai kyongang bong pena ponong chipi pon thega pon lasi pini ili tum chho chiput alam chirke la panle ington poniklona putha nangli phan suri suri akardom pajriklo
0: kardom.

adun thu adun nang le tamar je long shi la mar jana me la ke lam sam ala la lam te ki do nang la chi la bang salon kilo na tum la ke ji ten terang la pen malini tisopi ki do nang lo ji la ke o we a hot kaching ki pen kali seta birta kilo pen kapachi ni ji afan sikiputam to tang te arjik sinang la bang salon kido nang lo ji

Adun dholo nali tum arzilong chi. Kiluna tum diakta kiluna bang lake prem terang lapen alunulam te labang so pirbi. La marzanamil lake lekha labang so pirbi ang bong. Kedu anang pong pingin raje lapen anperta. Kemenei labang so pirbi ang bong kepu apansi kepudam.